moavo obebebaisa sa ipyta moroti ha hovy obevoi voivagare ivyape ari tuisakueya bebe. Oñemasaibo ñande folclore yeporavo pire. Paraguairetá pujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasaya Ptepe.